sakit ko kaya naman. Mga persanay Raden Gatot Kaca Lumempas, tumindak ka dia gendingan ipun waladan aladrin.